0: biera no ka bi ma ko sa ka to so bonka
1: me pa cho bi wa na ka bi asase
0: ka to mo so bonka
1: ba biya wo biya wa no ka ma asase
0: ti biya ah ti biya wa asase so
1: Jesus
0: ti biya wa asase so
1: yes Lord
0: ti biya wa asase so
2: Jesus me kana
0: hey unim se ba biya o yakopo ma jo wesri so da ya ye frere ye o nya methodist asafo no o se sa wo di frere ho se Bethel Bethel and obi oko bia ye nhira enti brono no sa wase e di bi wo hodo wase sa no e be se me bo di bi okru mo di bi wo ti di ade wo di e unye ye ho o me metu makare kwa cho se bi ti akra wo fukru mo foforo mo kwa sa mo te ko bo ti mi ka brono no so ka se brade
3: awurade
0: ans